Kaymin, may tutamanta niya pa siya niyang niyang kihina, sapakuti wakarikuy tamunanki. Rekargakuy, klarupin, kusata beneficio kunata niyang niya.